Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land ngayang bubukaya nga bunjam nga. For pretty flowers ngayang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngiya nga jaramba yawa ngiya nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe.